Sami-sami kagem Umi Widi nggih. Dalam kagem abi, ngabae ding. So anak putu. Mas Suwarno PKD Sudimoro, dia ngedakan matur nuwun.

0: ora dok rene. Oh, ora keto.
1: Ngapunten le, Pak. Wis tak buan kersa lho.
0: Nggih. Ngapunten, Pak. Ngapunten le, Pak.